Friendly International mo letsatsing la maopane. Colombia ba tlotse setlhopha sa Costa Rica ka nnotse tharogo e le nngwe. Canada ba tlola setlhopha sa USB Kistana ka nnotse pedi go lefela. Croatia ba tlolwa ke Belgium ka nnotse pedi go lefela. Setlhopha sa Georgia le setlhopha sa Romania di a tshameka maleka a nno setlhopha. Morocco ba tlola Madagascar ka nno tse nne go lefela.